0: long kon ni lung yini te putu
1: ola long long kon kita mi te kera tia putu puta be so te kera tia ngari wa mor ni omen man nasan kare chel kere ezira
0: ei yoron
1: so kikan atia moto mai do kere mama na ima agines atia moto amina
0: agines nuwari kweni mama ni
1: mama na nuwari adiegi
0: adiegi entebe
1: ya
0: so un kere jankanol
1: wanti kere jankanol kikana cha
0: kere ena papa duongo director.
1: Yeah, Carl Kere director. Awel Davis.
0: Awel.
1: So, ginora pala ron ko ba Paul Petit. Ara foyo.
0: Ano pike o pike te ngolo ma jana ya e kana ta pelu kunu.
1: La wa fo yor yo.
0: Tu yo ba uno ba fo fa.
1: Oi ku pere ngwa chire na ga yamel.
0: Okay.
1: Okay.
0: Ah, de do ko de wori morun. Right, Robert, nyu gin timi to medo.
2: Wi anene wi ko anok. Tikede makane kana wala chel wi anene wi ke doko. Kende ti wi nyi ti makicha. Mono eno wono Steven. Wono makane ka me ti ame kanu ni nene te. En me neno ka upite kuni man pe hati kana roman kana roman karoma ana poi totwa ka kana me ni ti ye apoi wi nyadan. Eka dana chel mono eno nyi jelu ni so boy. Endo be so boy ni be do makane ka wala be tek du ginu ka kende do mitre yu pik. Endo eto engere ngyo kachichi hogi ngongo gini so modu gina endo de modu free service so
0: okay
2: so man from the moon
0: yes
2: ame de kwanya ka de wero la chel twal bon ngata me miya pur koncha
0: munu wero
2: ame de kwanya boro keng bon ton me ko ni mai charanna
0: ah eto tena tinu go ka Manu old school.
2: Eh,
0: lo gire. Ramu temu
2: ko. Yin do ke puar ko ngimar mar ko. Enak ko win ko yi chunye ko.
0: Okay. Aya undung ke gine. Waru no bayer.
2: Okay.
0: Dual fresh.
2: Wanna foye foye. So, Dennis boss, wanna tie? Wanna tie do ko chen foye.
0: Aya. Waru no bayer.

nhớ đâu bên kia wa gir me dano dang pe ye ya e ko mo lev da mo ti ko ne dano ko mo be da ye dano te agena dano ko te beru kire kire dano da dong ngeoni ena de de twero ena de du kom do nga bu ginur na dong dano dong abo ginur no abo endo pe ya do ginu pe ti so wanna da ka sometimes obedo lord do gola te mi ye me beru jo mo do wanu ngeoni ka do nga bo ngadi without or with.

mia uno more ka aro pe mia uno more ka kado mega no kar more ka undo mia bas do nga choko kurtayo duj a choko wengun wenga wotie wa chero ka chele wa chero wa watimu ba watiu me obanga watiruot ka odugu mama no so ka wotie undo wila bas do nga woti bas Himpia. Wanakuwa ni ubaya.

0: ஹலோ.
1: ம்,
0: ekadanga
1: kwat Reverend Wilson Aloy, kwat me awiri assembly amora teka peme tukutuku. Amen, amen. Odwa Reverend Jebulu Ngoda peangeo kapotie lora lede eka Reverend Nortikane niyede meruwenyo kotika kwata pire kucha pire assembly yai tu te bukan nyeti erwenya nok bara po yuko duch. Hello,
2: agama
1: anba
2: amori ye kanuba
1: agamu motiba
2: abere ofi solomon gira
1: ado
2: adera ti okwe kwe pe ko yutia ni mate
1: mote mata to wang me adera
2: ti mato ti ye pe gini muje mere da ti ye mere vi ti ni jo yai ya temri nok
1: good.
2: Bedi
1: kana kurtai yume.
2: Mambi adoha kwa muka nega tia lego doka moon.
1: A moon?
2: Muni yo bao marwa kani te marki tiri ti ya moon di. Ite kwa ta moon na duong ka nyoni etu ata jai ta etu na moon ja.
1: Ok.
2: Kwa rubero rewera ulam.
1: Ulam.
2: Muna me amun.
1: Amun.
2: Apoye ba?
1: Apoye po. Reverend Tom ulam.

0: وايو
1: بير
0: امون وينو اكو نكره تينو نيبا ماما كد بابا مارو لا وايو با وايو مويس با غوكدا هالو
2: وينو
0: Agar did. Oh, we know did bagai. Bamboo dang. Hello.
2: Why
0: ba?
2: Man Solomon aluar she.
0: Solomon dia.
2: You know what a bear bamboo
0: go dang. Hello.
2: Why ba bata?
0: Why ba?
2: You know what a bear ba?
0: Bamboo riba. Lo ho creenga.
2: Lo de Calvin.
0: Calvin.
2: Adio.
0: Dogate kano. O winye dogate ba.
2: Ana ba.
0: Calvin mo tume dogate. Hello.
3: Dad maka.
0: Ah.
3: Mana Alex luka we.
0: Oi Alex.
3: Foyo dam galo yirwa kadi wo te we ha waraje mie wa pakoromo.
0: Atenita. Hello.
1: Hello.
0: Poi ba.
1: Okay, Juan Urrera.
0: Juan Urrera.
1: Como da te primera. Sentiam fora da ca.
0: Mano da be o cara ko man mir bedo yiye ngen no.
1: Ah, cara ka ka yiye ko te mor.
0: Oi, oi yiye ngen. Bim bim bim dang de kar kwando Hello mano ko mi yeng no Hello Hello ye yeng yeng wi lo du ya yo
2: Ete lo kre ambro senya
0: Ambro za po winye chegere
2: No
0: Ah
2: Po winye ni Jacob
0: Po winye dang
2: na
0: ha ginu
2: time
0: puru karne
2: puru
0: tino tino hanero time ra ginu lo ni ye ye oye ye no ye kono
2: dang
0: do mumio koni wang do mina hatina tina tira ngi ngi
2: ana ha ye wa ko na hinda
0: tina wuni ana po yuni ye bi ye re back in 2007 Poi ba.
1: What is your kerwa?
0: Berba.
1: Kono kaya ng yeyeng ba? No bad, no kumtanta.
0: Beo mom.
1: Beo karo.
0: Yeyeng no joan niya yon niya ang.
1: Niya ang dal.
0: Hindi ara. Ha?
1: Niya tina mo karo mo yo.
0: Tiya right.
1: Beo tek kutwa.
0: Apoy matek.
1: Ba
0: duwe burdang una ba
1: Amen
0: Hello Lo ba tie Hello Dano tie Poyo yado Hello
2: Hello
0: Ah
2: Na sa luhuna
0: Po winya
2: Apo
0: Ayo Ha Apo winya po winya last call Hello ye ba o megi
2: yamo
0: do tinara
2: kol
0: ba ah yado yado koni yenga ti na tinu tenyu yama bech
2: noche
0: ma check yendo
2: tebere
0: over kene kumara
2: hinu
0: emeru tumukole
2: kare khama
0: emepe emo I did get an end of my actually death in the jam or Jim check day. Hello?
1: Hello?
0: Why are you busy?
1: Okay,
0: I'm going to get a new skin. nyaono bro Reverend Jacob Bakama la radio ducha me onywa ko kere yitiru ne na ko ne chingo ba tu che miro gudwa ba no miro konyo wili ngeni kar karwelling do kayti karabe

0: Abuela.
1: Awela kan tini ko
0: Awela.
1: Awela awela tikwene
0: Ajar Paris.
1: mona jar chawente kaene
0: E obeona kanda okar kweni yien.
1: Aha, apuwe ito alo.
0: Apuwe.
1: Oye yien kati umaho, pingdushu, hello? Okay, hello?
2: Hello?
1: Yes.
2: Man lenga lero bi.
1: Lero bi monoki, motonda kucha.
2: Bi motonda.
1: Yes, kanu tiyo ningo?
2: Kanda, nangu nubayo.
1: Oye yien ubayo wakano warna motonda kucha?
2: Eh?
1: Otuna haboru kano kama?
2: Aotu haboru wakane.
1: Apuwe ito alo. Monet monotu chuba inono ineno mumka ba temu ne nguruni wano ti wuni chingo ba amo ba we hoda wa we ha komo ba we hojo we ha yano kon timu ginu achel na pinga kom lobo mana me oti ne no baro jingi ti yere iwura wura na chungi lam kanu yena helam hello
3: hello
1: yes
3: itia nego
1: atia be ma
3: kwaye tala waba
1: apu ile twalang
3: iti lo kelvin tena tia palami
1: Vincent kanu karti ningo
3: kati ya berba
1: awi yengu tu nuda
3: awi yengu ber
1: okay
3: apoi ba
1: apoi tuta dan
3: yeah.
1: All right hello
4: hello
1: yes
4: apoi ba kani
1: apoi me tuta dan
4: ana gore jeng Moses tia duwa wea tom tedi
1: Moses mono na duwa weiri
4: a duwa weiri kana imbino ba wenge ni blow na habara ba
1: mono tichu ba ino tichu chere no no
0: Ano ba kwarda?
1: Hmm.
0: Kasi laki joke nda ra ano ponya yeba.
1: Joke ni ponya wenyo liyari yere.
0: Yen bul la hoko yore da katek.
1: Jo da hoko buli yore.
0: Eh.
1: Ginu ang iyi dehe dohe.
0: Ingyo Hendrik pe be gufu kiti. Ino be o mumbore o tino be gufu.
1: Ya tino be gufu. Neno ngato ko bakani uyu e butika buru iye ona kaburu komato.
0: Eh.
1: Ya.
0: Kami joke. Tukang
1: ngiyo dehe na. Ampe munu yiyengi ya nono.
0: Nani ya nono. Ara po ya kripsi nurera.
1: Apu ome ito tualang.
0: Ikira po ya ba kuwarkan.
1: Oh, okay then.
0: Be.
1: Right, hello.
5: Hello, Tony.
1: Yes, please.
5: Mara wati ni ba wing laptop atia beri kirilani.
1: Wing laptop muna beri kirilani kucha.
5: A beri kirilani tiye gire kame yiyo beo jota wako gona. Yami kiji yore pehera primera.
1: He launa launa na kubiye.
5: Yote ya riyan maduwa kutuli inamu kuyala kamidi kutu mutunga kuja.
1: Apuwa tutuala, apuwa da ngoi chimi radio.
5: Ando tina tikeri.
1: Oh, okay then. Lao pe upe rukere. Yoda hogo ye doki dehe dohe. Man pe dehe. Eto gira da yela pe. Hello?
6: Hello?
1: Hmm.
6: Kani tia niyo?
1: Atia pe.
6: Kwa yu ini duani?
1: Apuwa meira tutuala.
6: Ilo kunye Emanuelo Machi.
1: Emanuelo Machi niyo?
6: Matthew Kwemon.
1: O tui Manuel tie.
6: O kwaje wa.
1: Apo e tutual.
6: Ba.
1: Right, monono tui Manuel tio match kanono mori dang tutual pio agai ti da match kede luak me match dushu amoru da hepo yu ya dang. Hello.
7: Hello.
1: Yes.
7: Mara mi ya ke winyi temoga.
1: Temoga tie ningo.
7: Temoga tie ba.
1: Hmm.
7: Kana yu ye ba borwa.
1: Yeng da yu wi temoga kanu. Mono bayara bayara. Ayela mono peti. Mono report eno no. Kopo dang pe. Hello. Yes.
7: Maji loki pati ilani.
1: Ilani tiyo ningo?
7: Tope ba.
1: Hmm.
7: Wano go buli mo ni dera. Iro ne gire.
1: Unda hengi o ni dehe doh eno no?
7: Eh.
1: Pe mono ye yeng ti mera eno ri eno putpo ti mera doh.
7: Eh.
1: Apu iba.
7: Baba.
1: Ingin dah dorwe odwo no koni. Eh, ambe guni rwe on hadwa no kai. Hello.
7: Hello.
1: Yes.
7: Ilo ke dakas lela la mun.
1: Dakas lela mun ti ni o.
7: Am ti pe ma.
1: Hmm.
7: Ono go bul kan ti umo ra do pelare.
1: Undo he go buli e pe ngeo ni de he go.
8: omo ni de he ka pinno nudia mor na yina do pera o kanyo
1: balur peti e po dang tutual all right me dey win radio all right hello yes
9: Ani tielo keo keo me moto na wando
1: o moto na konu kono tieni ngo
9: wando ka yenyo karma tek
1: yenyo karma tek okay rai ni wang dolo mon moto na ko ji yenyo karma tek mon wora choli eno no apuwe data to alwinyi wa mon loha moto na ko ja lwag me moto na lwag me masindi lwag me bunyor kitara puu apuu nang mar radio pi fm hello Hello.
10: Hello, Tony.
1: Yes.
10: Hello.
1: Hello, hello, Kerengani.
10: Hello, Kerengani. Bina ma iriat.
1: O iriati kwenye.
10: Poi bina program.
1: Apo mera tuala iriati kati kwenye. O iriati kwenye.
10: Iriati ya yagu.
1: Oh, okay. Apo iri tuala.
10: Yenga yini kwa kuna da beo borua kano kardo ko.
1: O beo danga yagu kano karo ko.
10: Bayo.
1: Oh, okay.
10: Aya, yin me de word kedwa.
1: Aye la petit. Hello.
11: Hello.
1: Yes.
11: Hello, Andrew Atora.
1: Andrew Atora.
11: Wara Atora kanda owi yengo bayo ni koro do bayo mena do.
1: Un munu ta mu pay. Unu ta mu pay uni che kun lo ha che hata munu pay. Yeto. Angi ni obayo gen kanda. Hello. Sandwa ke med woni ba
12: Sandwa
1: ke okay be hello
11: hello
1: yes
11: don't tell me
1: awunye ba
11: apo attack to twali tieno ni
1: apo meda to twal
11: mana be jo ha denis lobat ya gochi pa ja jal
1: yes denis
11: ah jami ko bono du shu tinara ni tanu ni be tan yewa Neno ka tsini wanu tie ko matira.
1: Mhm.
11: Wan gerde wad ni no nare do koni ado ko nu ni do hamri ni ngere ni ngere ya ko no rajo. Ni ko to ka de ni ko er girdo ade ya ja to kale ko. Okay. For pe what the program ni?
1: Right, apo it twalwa.
11: Apo ya ko ta ko ma de what.
1: All right, a yellow petie. Right, dit ni ene yaj ni we yam ni ndo te med dog bat leg ro ye a pet we ha gam chi me rom mo no a pa cha cha ma chi re ne wo very fast mani do ho nu wo ke line amir gam ga chi me a rom a pa ke ken okay ane do hati ati mo bal kara do he bal dok tik bor kan wa cha ke kan dong hello hello right ko da ha koin khori hello
13: hello
1: Yes.
13: Did you take off credit with your husband?
1: And then about anything?
13: And then about give you payment.
1: Hmm.
13: You make a new you go a burger go your pet.
1: You go a burger pet where?
13: Yeah. Give you any minute that I had no.
1: Aha. Neno kodoi. But a yellow. A yellow more petty a poet at Walba. Right, munu chimna machel chimna mario ena kwano kwano peda akara. Hello.
14: Hello.
1: Yes.
14: Man chimbela mo gaya.
1: Hmm.
14: Yeo beo beo moro Tony.
1: Hmm.
14: Dao beo tag dao mia kuni kara wan dano melo kara ba kara po pm kere.
1: Yes.
14: Anga to ko beti mo ba man ka bu bilu meti ko jo mo wira ti ko jo duja wa she.
1: Na en wuki do do wa haro en tegi ke kanu no en.
14: Da wan mi mi ko I ko mo ba wa.
1: Mm.
14: Ala poi por ka.
1: A poi to sal.
14: A poi.
1: Right team na ma de ke lo.
14: Hello.
1: Mm.
14: Nam ko bi a bulu mo ba.
1: Ko bi a po when you do into twal.
14: Ai meri ba.
1: Mm.
14: Man gi ye o be o kanu ye o jo wa ha wa ha.
1: Ye o jo pe to ya no yin se te mo.
12: Ah, on what is up?
1: Okay.
12: Eh.
1: Apo ito to alba?
12: Berba.
1: Hello. Hello.
12: Hello.
1: Hmm.
12: Now, mira, ter vois mobula kere.
1: Yes, Moses tieningo.
12: Mira, ter vois mobula kere.
1: Eh, kanu tieningo?
12: Kantia berba.
1: Okay.
12: When it comes to the Jotia Baba Bullet, a patek to 12.
1: Oh, okay.
12: Yeah.
1: All right, Natokin, hello. I'm seeing the beach.
15: Hello, Barbara, ma'am.
1: Yes, Barbara.
15: Yenda, Belkana Cargo.
1: Belkargo.
15: Apoya.
1: Apoya, 12. Hello.
16: Hello?
1: Yes.
16: Apoya.
1: Apoya, 12. You're looking
16: around, I'm a yago.
1: Hmm.
16: Aboro kana giro karo yo ame pengeo ena ye yeru wi ye ta jo ka giro ngeo pian be jo ra po yu nu yo bi ye ra ya ti ben
1: mm
16: ko ti ma ba ru ye da pan ya ya be ra me na be ra ni ya be ra so
1: ando mi ni nga be ye la mo peti ba
16: aga
1: apui right all right nga to kenetikan hello
17: hello
1: yes